0: yate nkura bata no bi wo ya ye pese utimi ene ye wo number bia ne se wo hwe eti bra TikTok sisi a eno eye insura 104.5 ewo TikTok mame fanu foto nanu mu aha bra TikTok eye insura 104.5 na aja wa power tape o de nsabo boso sa na wa share and share obetimi nso aba official ohima b and how the obo ohima b b ni ye be and also a dem dendende den den, wo TikTok abedwafo atena sententem yenko ene fia de kakra meka chero nya ne se bone facha ne wona hodua be na meka mienu ho asem na chero transactional me ba cho ye wo transactional ana ye wo de bone no we ye den kra nipa no wo me power chew enu nti de na meka chero nya se you should forgive people without hearing sorry. And that is how you will heal for yourself, not for them. Enti, wobi hon ma bwani no deye onu wewu. Mwa me pacha o nenu wa pacha o china. Me kakwe siya sime siya wa shefom. Bwani yo di ye me. Na aha. Facha no. Obi suni na mati asifu asa asi isu. O nye na gwi nsu obe pacha o. Unilateral. Facha no. Transaction ane ye de. Wanu wakana kuma. Na wabase wabe pacho. Ba unilateral ane che se. Wanye na jisu wabe pacho. Ba tu di acheno. Sabe ya wuwa kuma beto u yem. Na uhu beto u enti. Eti nye brevia na wabe trese di pa me pao che u. Eto mire di ahon. See them from afar. Uwomu we chile nefa bwane ne che omu. Ne move on. Na mijidi sa oyene sa. Ebe bo anti she no susa. Obeju me di su. Macho se wo transactional forgiveness. Any way unilateral, you be diano no unilateral ne ye se nipa no nya na dwene so obepa cheo nanso wo dia che no se be ya wo hu ebeto the French messiah French master enne no wo se enkan no di ewie eye na watwe mu na che se ye ne nkanfo no a ena ekro na ohwe mafade ya mesra mu we de nana no madam mamu fanche no se ne me de cha so a na eye women's wave empowerment nyakupon ya domo a yenyina ye bwadem ewo kejeti ya Dubai echina enti kuwa nunya meka huwa ya fadie enye ye chenye ye logo ne deni mu kama no miyana meboha no logo nunsu enye na ya treche unstoppable women unbreakable wave enti unya meka huwa na peso odi obeka huwa shaye kejeti ya yedo obeka kuwe ni huwa meyako so the first scholar you should forgive people without hearing sorry and that's how you heal for yourself not for them.
1: God bless you.
0: Yeah.
2: What's in order concrete?
0: Yeah.
2: Madam for your pen again.
0: What's your
2: this is when you
3: no sankra forecast.
0: Yan say no.
3: Okay.
0: Yan say no. You fit get ya come cola. E one ya den kan ko sorry.
1: Ko dagati.
0: Anan ka obeka dagati.
1: Ka me ka dagati.
0: Chire mi enu ne nko e dagati ne kan na yenko.
1: Elekra.
0: And where dey here ni?
1: Dagati.
0: Okay.
1: Elakra
0: Bola
1: ye.
0: O say
1: Bola ye.
0: Bola re wo ye yo. My presenter. Me si Bola re ye presenter na why.
1: That nika Elakra Bola ye.
0: Okay.
1: Lagro. Mangola ya.
0: O say.
1: Eh dagat ka sa e de wo.
0: Sa Mangola ya ne ka ho.
1: Mangola ya ne ka ho.
0: Sure.
1: Ati Mangola ya ne che se fache.
0: Okay. Dagat nika Mangola ya.
1: Elakra.
0: Echina ye kokejeti ya efoye mo bi mumi o.
1: Oh. Na gati ta so ade. Ye ye ni da gati fo twempena kakra nti esunyan.
0: Okay. Nti ela kura ni chese afache.
1: Ela kura ni pa. Bola.
0: Okay.
1: Bone.
0: Bola ni ye bone.
1: Bone.
0: Okay.
1: Makula ya. Uzo, why don't you stop what you are doing? We are learning something. Yes, you are.
2: Yeah.
1: Let me
2: but
1: I don't know
2: me
1: share some money. I don't care any be kind.
0: Pay more thing. Hey. Mo nya bo tren any pay
1: one ka. I don't know
0: mo yesa.
1: Pay more.
0: Na won ka ron. Ah okay.
1: Mechanica pay more thing.
0: Tin anata.
1: Pay more thing.
0: Okay. Yanko na
1: be no.
0: Ah.
1: Maye.
0: Ma praka ka. ayi ntwa so because nipa na dia na ho che no enye ayi a mudi dia gwasa
2: odin kai
0: e ko fra
1: no no apuna no ofo no o man kasa na te sa kuna
2: stop
1: ye won kran kasa ne won kran kasa ma kra kaka enye nkran fo na wo puna no ho
0: e na o mo wo fie no so kan sai
1: maibo
0: mayi aye am sia yan kwantententem ene
2: everybody
0: what
2: you are me say maduro haji ye mi tri na ye ho
0: ai ti adu me be yeni mo fa me dia makan o se mo ma she team no na mo sesa wo mo enye sa da ku me manager to ha nye nye ayashi okay oba kai abeme ya wabo mwade ba ya wade na semba ya se awarati wana wabo suru ni free titini ya sasi enwa ya kana semu ni videos na ya ready na melia na mini mse oku efie na wama ya tene nkani ya ni omamini ya nuwa nene tiena kasa niye hunu diyebeti ni ya abu wano se wanono wana mbwadi phone no ye videos nkwa anu chagum videos no ewa ha baba chwa wana ba na yanko wana ba who is coming stylish achile wadi nipa oho enya ready nsua yanko ye nimdi aname kwa minkomo suvize nkomo no aya se eguru tu wa ba bi abomode a atutu nanamo aba se woni ne kunu ana kire se awo okunu ne de meku ene meku kina meku da bi meku a namso amane ba ekura fa ho awu na de ekwa nyina ne se bema no wa chichire wo ba no eje oba no ba ya ensem no pi e wona no a wo beka ana ba ema ba kunso aba na wo se o papa ni o mami nyina agya awade e na manu nti ama ono kura no wo ye hwie nye yie to de besi ye so se yampa chew na o papa ni o mami nka mmom na o munti mi hwie no na ne da achi nti ye betie eno nso enkomo no ye miensa ne ne se baye ya ye bekro video ni nye mum communicate hwie mi nti hwie oh mami yanko ewe wo na nam
4: kakrani na be mame nene ti obie na no
0: anotretini kakaos meshi wasi mebo ebre kakrani be sebre be
4: fiatwo
0: be afimuni
4: mpachan
0: be makro na woni ne wo be
4: sabre na mini makola win
0: meba ni abonko mo mame enkohwe mi video no nenye sa mesansa twa so aba mechi eti ba Facebook insure 104.5 bra honom YouTube insure TV Adum TV na hai be manu a awarade wose nkra wo ma ye ni
5: o medi wo mnanse ndo wa twe no twe gungun ba hebunu mi nyamie na majune wo mi na hanyi na ramu na ma hwe ni awarade wo be ye mi o wanchira wo waze hemu so biere ni wo odi wasanso be hia no enunti na minyamie na nanti woni wa wasemu na mahwe ni obeye mi o ni obeye mi wa enshire mi o wadi ni hwatu wasenso ma wadi ni hwam o enshire mi na nanyamie na nanti woni wo ewradi enshire mi obiara ni wo di fititi pensu di besi na mi nyamie odi ni watu mi nyame wusu a na ni ma gu asi da mi nyamie a awo mi nyamie enti mesu wa sem no na medu
6: sem ma nyun to ka
5: ku se wo ra di mi nyamie
6: ma mi nyun to nu ni wo tina bia mu tina bia awo mi nyamie ma ni ka wa ku mo Manumu wakuma wa wadi wumwe na mami nyonto ya mbabo wani minyamye na manindru wani mo
5: ewo weni
6: na na nyamye ni ya mobo na miso mize o mami nyonto mitwini na
0: wono waba wadi ya do anjina bonze
1: fantastic.
0: Adeje
1: obe in fact obe hitting sese kwa wa hete wie woni side eye wo de boy ne ye no
0: dabio na me suma se kwa video bra me ana so me se me ye no ma me ne ne ngaza
1: na bi o tira talent woni mu obi atu nyum no ye ne sa serious ro a na je so ne yankopon communication
0: yanko tie na o san dia ankra aja enti babia me pese me ma ye hunu de e ko bia enti bra betri ankra no bi na me ne wo me ye no ne ye ne ha ye enti emra
7: I'm a bench refer. Number less, I may prove you a bad woman after the wash of my sea. Number two, I'm born in my mamma, number eight, I'm an opinion. And Untina, my share says, I may turn you maybe. Now for them, they are sending one sheriff. Now an idiom. My boami. I may buy you. In himself, we are the much or Dutcher. I'm catching me, send me back. Me mwa nyo mnibi, na afide minko bina studio o mwami. Ne studio ni sa o mwami ya, na mitumi mwa nyo mba neba studio ya, mwa produce ya manaba e, ama me. Na nuna me shasye, se mpese me mwa nyo mnibi maneba. Na afide mwa hunu, na mwa tumi ya mwami. Inti, weide misire mwami hiya mwa kakra. Ti, mwenye mwa advert mame ni dim na misire mwa. Bye-bye.
0: Mr. Omano, bye-bye, mami.
1: Bye. Bye. You may produce you.
0: Aha, until you know why I ban Elio.
1: Yeah, well, hey, worship compresses. And you know.
0: Hey. We're negative, you know, what, sir?
1: Now what's running
8: as in the room? Yeah,
0: change reverse yes and shall see for
4: me me da CP na abesa fimni na be ma me nenete obie na no a no trete me se obehye mase me ndi ago obehye mase
0: gie na ya wo ye no ti o se obehye wase
4: me nim dem bia ya no na emum ne butan pa ne se wo se wo hu se nya de a me nene betna akosi awie me pese me gan no nti ni sama na wo gina so anwa de kan no ti ba fimni obie na no trete ana meshi wasi ana oya meshi wasi na msia na di ntina obi wa no ana wo kan sa asem me kire me di eboni na mde aye wo me kan wo mua eti last year ye be di bronya no kan sem bi asem wo kan ni sey sa bronya ni ne genu ana esi mu no ye be hu krofo ma e be ka dem na
0: afenu ne kasa ya wo keka sa asem no aye ho ana ya no wo
4: baako di okan na mba baako ho ena na maami bi nso ho na maami ne kwa akachire mi sey mi nkwa ni ni sem nti nti nya mhwe
0: o ma sey o ma sey
4: acha o mu yeses na baako ashu maka 5
0: one be ma na o 6
4: acha de bi ono ni die 2
0: ono ni die ma no de wo so obekun ni die ni die 2 nti wo de ma 4 ene ba ware na nti ne die no panyi wo ma design
4: over 3 years.
0: 3 years. And what's our way? Why on one day?
4: Yeah, me one day.
0: Sir, no crank with that nine. Would you on my baby face? You'll be also in your bacon. Twas way.
4: That's Timmy, my son said, didn't you know? Can't say answer. A moan was our catchems air last year, a bedding brunyan. Men to be a no catcher, me say. A brunyan, a bedding, and then nest. Mant aye genuan ye be mu enkroforma e beka dem ti mi wo keka sansem no nim se se me ne me manti no wo keka sansem nti ampa bonya ni mu no le ba be ma panya kwa no be yale pa kwa ni jale nyame nko a se kamre fan ho ne mu nko an kakra ni firi mi sa
0: o de fan he fan na
4: ase ma fa anya hospital nkwa me de compile boni adeadea
0: yare ben de na na ye no
4: mpa cha ye ni samalelia no akwa ni yale 2 days afi ambani jina ho awu no kwa na twa ye tia woni di won no odi bibia ma na no afiegu ntia ma akwa no so beti pa timidi ni kwa hospital no me sa de ye mpa ye na nyame adum akwa no ho ton no ye si genuine ma anti kuta ma anti jami mwa wani ya fwe sami baba akudu udisa uwe nechino wanususu yika abona ma ya kwa hospital ya dini kwa enya ya boe chile enti umudi nako emergency
0: ka abona ufahini no
4: kwa antua
0: antua wana mwote
4: mipacha wana umpapa befaa umu mbunye ni mu
0: mkwa daana ene papa
4: umu mire ni mema ni mire ni eni umpapa befaa umu so mko di buru nyaba enti genuine ni wohana ya frame saa kula anu omudi na koto jini emergency ti minko na minko freno niko juu wana chese aseye wye
0: say
4: meni mu wana akura ni film
0: ka bene bonu
4: ne ne trotro
0: ne bonu
4: mipachai
0: na ebon na opapa wei
4: no opapa epi
0: nti hifu wane tu akudano
4: esi unusuwa ekwa hon daba nane de akurano kwa hospital
0: nti danwa na uko du emergency wo
4: mipa chode biya wana umuwa nti miya mfremi ya nkanchitemi nti mimi tse ya na mimi kwa eneche se akurano
0: epi nadudu wa sayi na uko
4: 3 days
0: ansana wote
4: mipachai
0: ada akurakuwa no papa no boko odie bata ya wo baka bomba
4: no omu frame ya no nyame nti echire na omu nyame na me nikodu wo na akwara ne film wi
0: akwada no ka wonya mfie se
4: mpa chiro no
0: fa akwada ne mfoni ne nto so e na ye nhwe wo na yani eka abata ya sem awo hawo ha ne magai we papa abefa no o mama abefa no okodi akwama wo ne papa ho no okọ ano obi kodi akwama woni papa we ya 5 years say ye dey say to sir into sir ka bo akoda akunu ya picture na ready out there am fun to so mude to so na mama mehu na ye ko to aso enti ukọ ye na asaye wi
4: enti eni mo no mi so mi be ya le
0: akwada no ena yede na tusu no abema to brom kama se daache wo be yeden se genti kura no be wiase 5 years wasase so ka bonu ama wa frem okodi akwama woni papa ho yo mami kafra mensu ansa afia bra facebook be hwebi na yeta se awo nya awo ni awo awo una me de nya hwe na me de ma wo me ne na wo me nu na me kura ma nan na me san ko hie afoforo me kura me nu me san hie wo bi foforo na wo twetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwet
4: Enti e won misumi na me yale pa.
0: Enti me ba o wo kwa e kwoto akoda ni papa wo emergency ho bi.
4: Mpa cho debi. Me kwa e na me sister na ne wa akola na.
0: Enti o me nti ase akwa ni papa no wa yi.
4: Na wono na behwa akola na ekọ ama me sister na ne wa akola no ho satam.
0: Ka na e bo akoda no e ye den like e ni na mu bu ye. E bo no ma na ye unconscious.
4: Nti na shiw. Ti e pae.
0: Ni tiri pae.
4: Eti mi me kwa ene mfidiye sisi ne suwa na ebuwa na maa sedi ebe yanka weti nasi nsu anyeyi
0: chwa suwe
4: ti enu nechi nisumi ne muu wana misumi yale yale ti mi be yale paa mede kwa hospiti ye mi inu mwo miyese ni inu na mfahokura eti yesa doktor se ade inu edema unu ma na misumi inu wasu unu mna ade iti yesa anu mama kwa ya lab Melbourne yes jini mi just can me yes say yes jini mu unyale musumi huna mane manum wura emfa tini hasie to anam ekọ baabi tini kwa no musi owu di manim na nipa bi eto
0: am na baabi fa hen sa na kwa
4: yen acho me kwa mpaibo musi nipa na to am na wo manim a wo pia me atom
0: nipa ba
4: wo aben me wanye wa mu obi e
0: na na ya wo mu hunu ade kro so ye hunu nipa kro ogina kire
4: wanka eti mi kwa saa me ka che mi ti e kire ba bia me kwa na nipa ne se do betini aya ne so obo na daniel na de ade ne fire na be san ko back eti mi dia me wo ka saa me de me de me ni kura bu me bu sua na se mi fie sa enfiri wo eti wana na saa na wotwe nipa ne ka kire me se obo kire made mama ye eti me ye ade ne be kwa nipa ne so no kure o kire mama ye
0: e de na ye
4: o mama ye akwankire
0: akwankire ben ya
4: mpa che o mama koto kendo ka kire me se me sorry anadjo 12 o'clock
0: kendo kala be
4: white me nka se nso se enipa bi a watu am na wo manim se ye nka me ntumu no urade abofo nka san nipa no to no anam na watu
0: amen
4: enti me me ye ne san so timi wo ha na satam na wo ni papa no woni wo ba bi a na me wo no ko ba bi kwa ye adwuma me wo ha no fra me se wo yale nso wo yale ade onyi no si malaria na na na guna no hu nyina wa yare pa nti adwuma na ko se wo ko ye na adwuma no kra no wo nti me nye enti me wo ha mu a no oba ye wo fi ba bi o wo no ba fi wo ba ye me ni no ha wo se ai wo nye na wo pese wo ku me
0: ah
4: and I'm say na me pese me kun se e de na me de aye wo me nwo udin ko ba bia me nye wo hwe enti de enti na pese me kun enti ho no atwi ma gwin si so se ah
0: na che se ala ne bonu na ye aye ne so adwuma na
4: me pa chai enti wo no so ya se complaining de na ha me no wo no so cha se se
0: eh
4: complain ana me hu se me ni nsam na wo keka aye se wo ba hwe ma se wo ba mi se ni ade ade no wo keka sa se me na so na me ba firim baako aka nyame nkwa nkwa ni su firi mi nsa ama me ani mu so kra ni nyame na wo mafa nka me su me firi mi ne ndi e ti saade a ene e mi hawa me nemu no woni mu bi nti me kan sa asemu e wo mi tin sa ne sa na tie de a me su me ntina asemu nso me de ba ba dan mu na ma dawru ma ba bi kro na wa kwa chichire me bi kwa mi bi wo ni mi wo ti wo sa ka asemu fufuro se wa kwa ne kwamfo akwa chichire pom ne pona wa chichire no age se ono akọ eno akosane obi enu obetini asane pono eti se me ma me ne me ma
0: ta time no ebre be no ka sa asem ne chire
4: o ebre o ka se bronya nim ni sa genua ni na ebesim ye bi hu krofo ma ebe ka dem na me de na me nim se me mi asem
0: eti me bo se se no o ya mfre no kan chire ne se chichire na wa chichire o no kwasane o sa keke
4: mpacho anyi onko sane mi na nyenye ma hoto
0: okunu wade se
4: e friend asiku
0: asiku
4: mi pacho anyi
0: boni di na to nkra na mane
4: asiku mi na meti nshira FM amika se mi kama wasu atese ba bi a ukwa ya akwa chichire ye sa me ne me ma obe se mi bi kwa me sa kwa ba bi mi ye ka chire mi se ensu tu mi ni mo ti tu mi di machi omo na e ha mi e ti mi ni mi se ye wa ti ba bi kura wa kwa chichire no kwa na kwa sane me because wu de ba wo so hu se yale e ye wo nye de ntutu anamon e ma ahoto ti ba bi kura na wa kwa chichire mi no kwa na kwa sane me
0: asiko
8: hello
0: wo ti se
8: me pa cho lo yo mo mi na so e
0: nkuraye na adenti na wahia wo ba wo kura nkwada nan dada wafa no se wono na ebetena e na wo se ye behwe obi bewu efri January ko e obi bewu ye behwe o mon be ka dem ama wa wakia maka bo ne baba ko akuno wono akura nso nka wu kuno wo se ko okwamfo wa kwa chichire po ama ya ka chere ne se ensue ni eye motia tu mi di na chi bra ade na wo yesa.
8: Hello.
0: Bi ameka nyina wote.
8: Me pa cha, wote wose me ma kwa chichire.
0: Ah, ka chire no.
4: E me minute won, wo ka chire me se, wa kwa okwamfo ho se, kwa be ba ho kwa nka me bo okwamfo ni din. Wo se wa kwa chichire po bi ato won na sa po ne de, obi anu wo betimi asane. Age se wa wo na wo kosane, na me na wo keka san sam nyina na me nim se, me ne me ma ho asem na na wo ka. Enti afede me hu sese yale me yale wo na wo ye mie enti e ba bi kura na akwa chichire pon kwa na kwa sane na me ne me ma so ye ni ahoto
0: Yeah.
8: Mama.
0: Mama. Me too.
8: Ah, me pa too. Wale ben.
0: Oh, how? Me pa so wa ubi sano, nu wa yi ano.
8: Mami ya ko. Me pa too so yale ben.
4: Kuma. Makuma mi ntimi nya hwe mi kwa ha ne ha na me ye wu mura enkwa
8: mama
4: ana ya le
8: no kwa ko mi pese mi bi ka o so e be na o tra ro na u nya pya cha le dada
4: mi nya pressure e be ye kese se pressure no kwa de mi nu nu ana nka ba fom ba che na o sati ya o yes ha ne ma no yale ene be kwa osro mi nimi nwa anem
8: ebya mi pa cho di ene mana maye
4: ubi sami uu ni mdiye waye
8: mi pa cho di ene
4: si sumetua na mwami ya kache mse emoti ya ni nsio tu miine di mechia ee hame epese seme ne mima ne ye wa
8: ekri emoti ya ni nsio tu miinu mani pakuro mu ni pakuro di nchirao
4: ye wanu mu nsem ena mi jina suwa mede kasa asiku
8: mami nyako me pachaw me nye shi
4: shi waye wanu mu nsem unsem kika
8: sem mena maye no
4: asie yebe di
8: kami
4: sem kroforma yebe hun kroforma ebe kadem ampan su kika asa ansem no nyamin kwa mebe kwa kunku ofri minsa wa yale bro nyani mu kofi ma anti kutami ma anti jame ana akra no so tim eti woni mu bi me kanipi se woni mu bi
8: mami nyako me pa cho me mejutu pese se me nya ohwe eti se wako ba bi ni aka kire o se me na me ya o sa omomo na Daniel mla me so why
0: tu a Daniel de we di ka bo ba ko ma wo
8: me pa cho yo
0: I am passa wa bi wa no aka kire ne se wo konfo e bi po bi a wa kwache kire ji se wa
8: me pa cho mami o ka sa o yetrofo
4: kule wa
8: asa mi nya mi da no bi a me no wa wu mi enu e
4: de na asa mi nya mi nta han twanto e ya de a wa ka wo si wa fo ho akwache kire po bi na obi enu obetimi asa ne sa apo na age wa akosane
8: apo
4: na na wo
8: sa
4: na mi nim sa ya mi ma sam na wo ka
8: da bi o me kwache kire po se wa ya me den
4: ani age se wa
8: eti ni pakro ho kire se mi na ma chire wo no ma ni pakro ni mo na Daniel because mi ni jitu mi se mi nya shi e bo wo side
4: ani ma ne ba ho so kai se mi bi a wo ko mem kwa ye adwuma wo kwa yale wo fra mi ka chem se ma area e ma nya hu no nyina agu wa no wo firi wa wo ba wo ka kire mi se mi mi pese mi ku na bi sa se mi ku mi dai
0: anya ma sa
4: tam so no ma mami de mi ati se wa de agira na ho hwehwe
8: mami na ko mi bi se wa sem mi pa te o ke uni mu tri mo anje mu anku ana se ye pai afase a bo som pra wada mi ko si nyama mi gira yi de mi ni se mi kwa chichiri se ye nku eti so bi aka kire se mi na chichiri se ye nku a moti ani etu mi di wuchi a e di wachi a mo da di wachi a mi pa kro no ọnchẹ ni pakura oye o sa omodi
4: eye wa mi asumi mi ebuada ni ma
8: ni pakura
4: beti ni abẹ mi nyima mi be wunya o yale pa ka o ye wu na o ni ka touch na poko o konfo no wo
8: nyako nyako efi se mi no tra ye yale ba na ma yale aka mi ye wu
4: ka kire mi se mi mi pese mi ku ni ntisa mi mi do o jade a o so di mi beja
8: ka mi ye wu ama nko ejuma da mi ne o tra ye da ben na mayale a ka mi ye wu ama kwa juma da kire mi da
4: kro yale pa bla na mi mi nyima na mi be mi ya be wo no yale wo ka kire mi se wo ye bibi bia no wa
8: be yale da e si se wo mi ne o tra ye a wo flag
4: asan se mi nya
8: mi yale ben na mayale a ka ma tu dem a ka mi ye wu
0: a ga si kwe ma se ma mi bisa no wonyi ma no mi pese mi bisa o se mi che ne kwe tu na nso mi bisa o se ensam wa obe yi ka se ya epie wa no me ko me konfo e kwa chichire po na shi won e o ma na se wa ka na won kai
8: mami mi pa cho mi ka o he nchira no
4: ya wo ka o se mi gwa de bi e pese ensie bi a metimi edi se wa ka
8: na me se me me kwesi na me jan me kai
4: ha won ka de en
8: me kai sa me kunu
4: o ba shima se la sa o ka sa asem no fra fun su na aka ya o me so ba shima se atam na me bi si wo honom so na ma me ba ko o ma ma me kwa ka kire me se me nkwa ni won sam na ntimi nya me hwe ntima
8: me
4: hwe
8: ma me ba na me ho ha o se me nkwa ni won sam
0: asem na no ade o me ba o aja wada o mo akwada o da na su I se ya won ne ba
8: me pa cho ane
0: ina aya dey a obe wa ye obo ni bi ana
8: o ma ni busa na e bo ni be na dey ni ntimi kwa kwete chire no
0: na na ne baba ko no ofri mu wo se ne baba ko wono ne man nan na ode o mo be shi a wo no baako afri mu
8: I'm not going to be able to do it. Esem se da ma wa na mi simi mo sepa mi ye djuma na ade atemo wa na lo se adi sempani fo na aka na me mi de mi timi nka ana mi se ani e sa na te bia mi mi fra na nko eti boy bi e wo ye ntemo nti o mo nko ayi mi fra boy na ma wa ye dai wa ko si o no akoka che che mu so mu hia ni nti o mo o fra ma me no anu wa ka ko fi mi se mi ba ya mi bejuru e Friday it is Saturday na me any man is sick as eh o ka tell say ti ko fit da hospital me go an ka take car na abo no me akwa ni nyana na ti me wo akwa ni nyana na ti
4: am no mu so ntimi ni planet na mi
8: me na akwa no e kwa ku no e na ko fit no me no mu nyana ti ni man pani fo ni kwa nyina so o mu ye fro mu nyina aba me nche e ma me no mu nyina ye free na be na me kwa chikire bi akwa
4: ye free why a free satam and crown ma kwan kwan me kwan me yes me kofo mu aba me nchan wo se da bi wo man kwan ne ma ho
0: aja okasa
8: e pa da be
0: o se en kwan no ma kwan bere bi wo kofo en kwan na ba wo se da bi wo man kwan ne ma wo nchan
8: okay mami we dia me da se pa se we bi sa sa kwashi no en kwan ne papa e frane ko ti di matem na na akole ti wo ama me fira ma ti kwa ka kire ni se kwa la no papa ni fira no di matem last minute o fira mi ka kire mi se mi ma wi ale ma eti se mi ma ma ni sa ka ni ma o be ma place fira ti mi na ko neti o mu bu sa no se me bua na ko me bua
4: me be mu kakra
0: la no kwa ma o de me ba aje o de ya nfa ni nyina nto nche ma me mi sa won sam nan we ya ba ifo
8: me ba cho mi le ba ifo
0: Oya bai bun sam.
4: Oya.
8: Me pa cho mi ya bai bun sam.
0: What's it say?
4: Oya bai bun sam.
0: Sa.
4: Aye.
0: So I say, who's who nya biya? Who yira who ne chie? Who say who ya biya?
8: Ah, cho mi ya bai bun sam.
0: Who ne?
8: Ah, bun sam. Who si biya bai bun sam? Aye. Who ya chie? Who ya ne chie? Who ya bai bun sam?
4: Who nya bai bun sam? An kabet mi ya di enyam prasam sing.
8: Ya bai bun sam ya kumedi.
4: Sami.
0: Oyiri ufa no no owa adwiri mu ha okakra bi ana
8: Leo
0: ya kwi owa adwiri mu ha bi ana
8: Me fa no ya ya na wo no so me kwa na mi sasa ya ya ni wo no so na ya pressure Eti okakra mi se me hu ya na okakra mi se de ba wa ne me try no ana ma ni nya ta pressure no
0: Eti ye pain
8: wa me te owo me je te bia se me kwa mi ko ba bi kura na me dire ne ho nti te bia me be no say because of pressure ni nti
0: nti wa ba o be ye ya wo bo we wa ba o bi pay
8: me kwa jo je
0: ya na
8: o si wa ba mi bi pay
0: wa ba o be ye pay
8: pay ye de mo bi da ni na o ka se me ba ifu
0: okay e dey chat so woni ni nan woni ni enya na mu nsiam de ya da ba yi
8: oh Ani dia me and the demi to me that's our time in India because
0: Tacha Edurafe
8: Dabi Dabi Dabi
0: Bosume Bersini
8: Bosume de Mamma and the Pacho me to me and Chiles Abosome because no, eh.
0: Oh, Eddie, na Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie,
8: Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie,
0: Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie,
8: Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Ni ni ni problem dia. Ko pe se ni me ko juma me dan se awon ni fie.
0: Wo chira konfo so ana.
4: Ha.
8: Me ba to de.
0: Wo yo bia wo chira konfo so se de wo ka no.
8: Wo si mi chira konfo so.
0: Oh, aja me kasa aya atie me se. Wo yo bia wo chira konfo so se.
8: Ma sumo de ka kranti, me ko na me ka tetu ka se na te ma nti na mi bisa wa e ma ne ha.
0: Oh, which one are you for? So, send your baby came.
8: Me pa jo mi je for so.
0: Enti baby ti be be ne den.
8: Me pa ta de.
0: Say we yiri ti be ye be ne den okura kwa dan nan. E na waje atum sa wono betna awu mi enu aka ho. De o ye ye be ne den.
8: Me pa jo. Me oba lo ti me je bi sa se ma pa mo na na ma ye bibi.
0: Ma me kire se kwa du awo bo bo wi ene so se kosane no no ye beye ne dan
8: ma me ne she ne makosane obi me tetira abu adi ar makosane no
0: nei adi e bechi ne woni ni nyina ne dan fie sore ye
8: me pa cho wadi bi nche wasi mi nche be bo su bi ni
0: ntia
8: me pa cho te
0: wa fi wu nche bo su mi ni no fi wu nche na he no owo
8: owo ma ni o
0: bia wa wo ni ntino okọ wa na
8: sha wa wo na se uko ba bia ka ba ke be ma wo ni nche mebu a
0: ai
8: bi sha sha okọ kranu
0: ana na wo fisi e wan kranu
4: me kranu tin jin wa anyi antu o ka se ma kranu a obo a
0: ntu kranu se okọ ma me ho te se o ma me nche na wo yi
4: a me wo e kru
0: be me obo wa ko huma
4: da bi fi se mi fi ni nche die
0: Aja na bata ya wa wu fufro, se wako wa nkira wu mpua, ade na amu na kouma.
8: Mami, ipacho, miko mi isikatu wo.
4: Say.
8: Uti, miko mi isikatu wo.
4: Say na uyi ye.
8: Oh, say de umbo tole mi ima wo.
4: Na misi uyi, say.
8: Eti.
4: Say.
8: Ese.
4: Say na uyi tu wo.
8: Ele mi si de umbo tole mi isu wo, si dia uyi ye ye ne nene da wo.
4: Uyi tu wo, na kana ubi ante.
8: Mishra, mami kasha.
0: Say no ane tu wo.
4: Edano, skwa de mami ne ye 60 cedis.
0: Ano no ade ma osa ako humasika na.
4: Ano no ade tu wo awo di ja ako kwa ye.
0: Aja.
8: Mami.
0: Anye biya ke un se uwa wo, ema e uwa ye febi yi postpartum. Sometimes, amuti mi nyasa ajini mu hawo no. Aye normal amongst mothers a oma wo fofro enti se bibi saba no se o wo bo be yo yo se at least we ye jani de e so se o bo na ko ma na bata wa wo se no so akwani ma me o wan kra mi ti be ma ni sika asa me na okay mama wa jiri se ka kire me no hwa ya
8: e fi se akwani e gusa se ma fra na ma na fada
0: ana me se Tebiano wo wo mu ni nti sa ofre no wo mfa awu abusua wo ho o maame wo ho ade na wo mfre
8: no mo di abusua wo no de afa ba tawe amusu
0: me ade na wo jere che ka saka ense wo mpa dia bi mfro me mpa na no asem ati wo na me ne wo kasa wae
8: ade ti wo fa to abusua fo na him e ba abusua mfre me na o mu musa me no de ma de tre radio so
0: no dia ya ha no wo mu ni nti ane wo de ba ha ane wo de ba no nsu
8: Bibi sana, ese wudu kwa tu abusia na nimi abusia
0: na nimi Uyiri ya wakwe wabao bengye Eti wafan kwa tu mwenye nimi
8: Bibiyo, eti kwa tu mbibaya Abusia na nimi wadu kwa biyosuo Miwali ya kwa abusia wana mkuhu no
0: Kasa ya mwenye nisa nika wakasakura Bikwa wakwari wadu yosuo wakasewi Ana mwade, mbanwaya na mwade
8: Wepe
0: Waya na mwade
8: Ma, kwa mwakushia mami
0: Me se tebia no wa kom se se no ye hia wo ha. Fi se tebia na wa kom ni baby keto ano okura no no. Obetia e bibia at any point in time. Da be na hoba.
8: Ale me se. Me sa problem na wa ka no. Me ni ko se me ni mo wa sem. E ti ni papa na wa ko ni wa na wa ti. O mo ja ni e bi na ti ni papa ni ni papa ne di.
0: Tawo me se me de Ghana mra na ekasa. Oye a new mother wo kura baby ketwa. Wo ba ye hu sechi mato wo na dwene ne ho. Wo na wo ye be ma wo ne na wo ye hiawo. E wo na me we.
8: Me ba da se.
0: Se. Oba ye yi wo kura baby ketwa. Se wo firi ha kwa na na dwene kire ne se ka bi ba he mai ne bia ka bi ba se ne wo osi nya misconception no. Na se ka kwa twifa ne so a ye we will be put to blame. Enti me se me hia wo wo ba na e de na hye wo nsa se je wo yere no fa de koma na maame
8: ah me ni me yere koma maame me mami ni pa che bebre we de ni die kwa so
0: ai
8: ni mami no
0: me se
8: dia ma pa na tu radio fo nte
0: me se dia wo kan bia me jitum but ono oba ha no wo de wuti na ba ye wo je atum se ba na e da ne na so no eye wo ba May you some of your men who are
8: not even
0: I'm not even.
8: I'm not going to be able to do this.
0: 58 bia ni ha owura 98 no me score wa ha Wednesday ofrel
8: back mo le pa mo le mame
0: ano so fair o back an
8: ofrel back o
0: it's outgoing call and one one the casa 0534 98 na last number na e hwa
8: me dey 0534
0: me say o se 98 na twa wo number ne to Ana me say wa frem ukwa da no 641 anapa
8: ukwa da 641 no because I me so me say for back and then na me kan yan kwa da kwa ta ukwa da kwa sa friend back ukwa da me friend wa pike
0: mama din na prada je na bra
8: mami bi aka da no me ye
0: juma
8: Come away.
0: I'm not going to be able to do it. He said, "One can answer me call him, me try her, and I'm a far baby in the dorsum. Much sleepy, so I won't come dorsum.
4: Ma,
0: Debbie, you're not even ready for baby.
4: I'm the alcohol.
0: What do you want to do? You're not for baby, eh? Well, move so far, baby, and I'll tell you, say, 'Kobo Danny, now Kobo Danny, anyone know, eh?'" Ukran kwadan nan anti mint na anjo ba mesi ni no di asempoti anwo ka kire wanti to otutu mi kama wo banfie num waja ne kwan ma na kwada di ta no yetu mu fuaye amun fa wo evangelist bema na mini media minim ne meti mi kwaka bi
1: mi da se aje ba kwa ya na de bi amita kan se ni aba wa ofo fo no be ma ba ko na no omo wi be ma no ti ase ana na ani ma fo mi ye ni bi si ya oni ni ntem
0: de na si wo ne be ma ba ko ni tama di jawa de no ono so no e be bu nsamsa
4: oh daddy
0: na ye dey
4: ase en chana ni bu ofo ni bu fo a de wa no oye no
0: oye dey
4: ase ni bufu a wo ye bibia wonhwe eti na afi na ha me wo ye adie bia wo nwene hu
0: esu na ha mu ni
4: ni se nenka emwa me
0: ono wo so ye ho ade
4: ba cho debi
0: hey sister I don't want to add to your depression ka mess ha me gusu awie pa pa pa suppose in say eye sa dia because omo mu dia won se mechi no se ya ne ye omo
1: enti na mentini nkane kese obi a wotimi asofo ne abosunsu biya no de to nan ni ai se ye adwuma no ye a wo no no ye adwuma no wo ye bayifo
0: hu
1: bi ye o ni kunu ana ne yere ne wa hu bi ye o
0: me maame na ye no
1: so ye nyuma no ye adwuma wa ha wo tutia no
0: ah
1: obi biya ntentan twa mo obi ato atia no ne na bobo a
9: obi kwa ne menopause no de ase
1: bayifo enti ma se
4: yale ne ma
1: enti ayi ye te bia wo kana se enti atiti atiti na mama hunu ama no de wi ani nai ma o je kwa din bi mu pronounce tadi ade na hwa ade a kwa bi agbo ba ma di kan ya o so ni ni jaye nyense bi ani
0: ni bufu o ye ne ama basa na hu sa mu a
1: o no ne de na waka o ba wo so de e bi ani ye nkan kan na ba ma no so kro hunu se de atiti atiti ni e wo mi ye nkan so mo bi amon pai bo but especially a man bi chi
0: o chi dudu o o chi dudu o
1: nai ma
0: se se no evangelist Mama me come so say no hu. Ya father say when the Holy Spirit who dey say say kwa the music industry ma ye. Ti ti ti ti. Na suta pata pata. E dey no no. E dey abia. Na na me bible no. Ya pa. Ya pe.
1: Sa ni ma na akoko so ana ye nyintu mi say nine ma. Ya no abia ko mu nchen say mi chi mi ko ne nchen. Ye ni mu mu kro dey adwuma. Obi nso awu mu ne na ho dey adwuma efri nyankopon no. O wa abuade otua. Obi se enche obi abeka akire o na kom no ni na bosum so ene tena ye tena bosum so nti mi obi o chini bia no ni nyine ntu me na na se na ya wotu ni badi nti na nananom ko aye 36 na se kom de na o me yebe ngwa bosum de mo ni ye bosum na bebu awiem
0: ah asa me na se me se
1: o se mi nkoda no ka
0: a wo nkoda ne ka ye twi me ko fa bi ho
1: so wa ba ni hu ya odi ni sabe ka obi bi wa wari anse wo adwuma be sei
0: a rotation sana
1: ti ba ya baba no nya dia
0: ni awade ko awade ni ye ya
1: ejo be adwuma so sana ti ta se ni pa ni pa nte
0: na wo se wo nso wa se wo hwe wa pan se ta
1: na ma
0: na dia ba
1: ya ya ba no twene no ya ya ba twene no
0: ha
1: de na mo pieces na me ba twene ketwa twene ni mi ansa nyina ye ya results twene ni mi ansa kasa ketwa no se ya ba su keteketa na che se wo na ugina ho no wa ba wo nte ni ni hwe on hwe no wa nkoku odwa Enchaya ye confirm po we ensuo benya de nka to ensuo ensuo benya de nka me ensuo to na tese de so de ne yehwe ensuo nya de
0: emu
1: ne ho na de safra ku na na de wo tu ya fo se bi anhwe na wanko abozo nso ye nko asore ye confirm po we ensuo benya de nka to ensuo sa no de kindin kindin kindin ya sa ensuo ya tindin so ya se na na kom no baba ye ye botu ye nim se de nso de no o de nso
0: Kese Berman ye yende
1: Berman ni ye to me Mr. D Berman ye Berman na ka Berman ni nya se bade ogina chire na no dia benfa no ga Berman oso na yire no enti
0: me bate ni nyina ase ba ba bia fault leakage de wo ye se wa work teacher say
1: me tina se naima ayi the problem na wo se sia no ye ne ne ma me ngasa
0: okay
1: na ye wu ba bia free ofri awo e bia na sabio problem dia no but say problem na oni no huno nzo ni problem dia eno na e ma no atam ne ho e ba nti ye koma ne na e dia no ma no beti na tire ye bibi fufu a wo yanka
0: okay all right nti area a he na fe ba ne ha
10: o
0: mai no we
10: o de nyina
0: de nyina no we
1: de nyina de say haya
0: de nyina
10: no
0: we de nyina ayi area ye ba ba modin ni akwa o ma me ho ni akwa bisa Ntia wo hunu se ukunu ye baebo nsam no me ba na mama wa beto nte ho wate ma me nche njiji ya no sisi a ka che ete sei abi e wona anam de ne do bae kasa kase
11: ma me ne papa ja
0: wa mhm ntina o ma me ne papa ja wa re na no de se o mic no mo
1: ya bo base na ye be ma
0: he ka ka te ben we dan wati kwa na me ha de Ada na wo ho ne yi wo. Enko fo bi na yi wo. Ada. Wo na mo ano mo che se wati ko han de, wo ye de ye be yi, e no ma yi wo.
11: E ma da fo bi na ye me sa.
0: E ji bi en ji na ba ha, ka che.
11: Me ma me ne papa na ye, ya no mo na na ti.
0: Mhm.
11: Ana mo papa. Me ma me, ene mo papa ja he.
0: Mhm.
11: Ana mo ma me ko fa be ma ho fro ne ne wo. Oba.
0: Mhm.
11: Ani ekot be man le deni kot na fudia. Ani obe fa me ma me e ka se ni ye mla ni fudia ni ekwa. Ji ye kwa ye no. Na mi ni aba ko ho ni. Ono ni sa han.
0: Mhm.
11: Ni ani ne de ti ku fudia. Ana be man ni she me ma bi ga. Ji ma me diska na to anu afa. Ono su diska to anu afa. Ji e ye sa na ma me ka se ni enko. E kuras. E wo me Mina na won mo kon gudias.
0: Mhm.
11: No ka se yo. Ti yo ko yen.
0: O ma mi apam ma free ne nchen. Se mun kokon na nguduias. E sa so discount wa na ma fa nti.
11: Na mi ni ana fa.
0: Ah wo de won fa bi. Yo.
11: We need to do match ne ni nti.
0: Okay.
11: Ti yo ko
0: yen. Nti to aso.
11: Ti yo ko yen.
0: Mhm.
11: Ana me ma mi nso. Ani yin ya ba ke to ani free. Etu free ku fo dia hon.
0: Mhm.
11: Ana omo ba ko no. Nti minya na o ha gi no.
0: Mhm.
11: Ana sa ku hu ba bi o ti wo ko no. Asa ku hu nti hu wo no no ye se ni ye mla. Eti ye ko ye still na de no ya no no.
0: Mhm.
11: Ni na mi ku school Kenya as.
0: Mhm.
11: Ana mi ja school na ko ma.
0: U ja school no at form saying class saying.
11: Ja form 2.
0: Form 2. Ti ja se school un ye bi. When you years?
11: Actually, 19 years.
0: 19 years. To us where?
11: Nti, minu ya ni kuhu yenu, yungu fiyo wani, ani ya kuwa yenu. Nti, minu ya bako de yonu, form 2 na akonfa akonfa no form 2
0: ogyina form 2 no ba na bema
11: bema
0: mm
11: na akonfa no kotena ejo so achina
0: kwani mwana kotena ho
11: acho na mi mami enya wo hono
0: mm
11: kotena ni che no ne na neti wo hono nti yo mini ani hu ifi ho kono go hono mm ana o kache dem ana mi se sa nti hono na ma akota ana o se ai ana o se meba hono ma ana mi se me bi sama ansa ansa

0: ana mi nya ba yodi machi nso da na dan fo nche
1: o fi esai
0: yodi machi no o ko 17 years
1: 17 ono nso da na dan fo nche aha na ho abi mi
0: ana de ne nsa ha no ono nso e de obi nche
1: ono nso de obi nche
0: e ti de oto yeso fo no de onim papa na ti o kenya as
1: ana na won kwat na papa nche o kenya as obi
0: na me na wonu na na metena me firi ho no ba
1: e ya de na wo firi ho ba wo na na
0: ne yo wonu na bunya ni mno ana mini mini ya kitu ano ekwa wonu na wonu kono mo eti ekwa wonu mo asa me ye chibi
1: o papa wa homa ne so chi ano
0: hello da
2: hello
0: da
1: kasa
2: hello
0: down here
2: yeah yeah adam
1: ka dia o nyane chere no
2: kwa
0: mi so ni me ma me ka bun na mo she because baby am only me ya baby nya
2: kwa mi o dai
0: me se ba se ho ni me ma me ka bun na mo she because baby am only me ya baby nya
2: me no ma me ka mo mle yan show
0: mo she
2: ah na baby a wo dan wo nya baby na
0: ah
2: Enji, let me know, mommy, come with me and show off. You work on the side, my wife. To be beautiful.
1: Yeah, wadamu, akwadei, asamu wakano, eka kumakakla. Obano, anana wongu kwa dewa wei?
2: Yo, mommy, me dasi. Ne, asama, yei, ubusha, mi tia chief, a chief wina. Eh, no kre, akwa ya wati wame ya me banano kwa bi. Iba peni nunu. Ifi asanje atem konongo biase e woni mikuru me no ma me tena kumase abara me hu o ma me kura na osa ena ai no ma me ne osa na me so ya ba mu an ye tena ya jampra china awo bem na me adum ikoye oba na hu ade na me ne tetia anche ena wale mu nche nsem bebri ye ntem tetie ye ntem tetie no biko fa ono a wote station wa wo kasai ene de wo chatu ona wo kan se owo me nche no me kofa owo mi yenu do me betena me nche o kenya ase e do mi yenu nyina to school omo ko school me bey duru from 2 me so mpabo ame yesu mi kani me yam pabo adwuma e ma ne me mpabo ne bi na me ye me ye adwuma me be o so me bu betini nyina echi no takra me wo bia me de bua no for seven akra ne da achi nya ba bi shinti me yema fa mu die bia de bua kora yi gande e ko ba bi me bae na me mpaboa na ewo ho na koya sese bia guni bag e de kwachi ti me bae na me busa onu ageto anja kwa bi wai o se da wa sese mpaboa ni bi so kwa akoton e na msiu maami me ba na bebe fie na oche me nsa me di kenya asi ni kaje ti anyina abo me bu manhu akoya se wa boko ti uba head na se wo tech me mpaboa no sika wo de bebo wa me ti me chiri na nti chiri ya yusha akwa mi nhu eti bere bi ya fe ne bra kwa me o kenya ase adwuma mo ye tv sey ade station den hira na o tie mi a kasema me kan bra ni nim mi wo fie one day me ye me mbabo no adwuma no patitu tv na mu se bra yi e ba na me ba di na chi maami mi hu me ba mi su akura wo maami wo papa o akwan hu fie ti se obi asabi sabi o sabi na adwuma kan ba mfie du
1: tina sem ni
2: obi amu obi enti me no ne te a mi ni bi kura me fe mu die bia me ye se obi ko sku akwai du fonto so ngo school bi me kamenu mu nsem nyina akwai so ngo school sata no ma me to afiko fobia abetena kono wu eti wono ma na o ma me ne fere me se me ma woni keto ano wo mso mba be bi akwama o me nchen o je school no so anche bia na o ma akwan o je school na anche bia na o ma akwan ene ja me ma sata me me ko wa se group on ene me mi ja o mo kwan ene mo ko o ma me ho asema me kan 1 year ko 2 years mo asema me kan mami ene obetie se ne bai wa ade echi obetie se wa ade echi akofo obi fun me no kase anopeya menye ne ntire se akoko jeti akofa fun ma akoma akusese ame yete na buna ne wadwani a wodi ato am wonhira ho no 20 years chesa brabo pa efe na brabo me benye na dwese obobo bi na nsen ya bebu sumi ni gane papa eya oba na me ma omo ma me ne papa efre me se papa ne ti menka anopeya efe ne jabedu owo ntiribu oho e wona papa na si fie e no friend say me ma kwa ne mla na wo ye driver ne say nani o shede nhu adie ye na wo nche ne ne ka ani twi na wo ka ani twi ano wa je lance se dia makra yi na kwa na so di abone bra ma me papa na sendi ke sika

0: sa me ko ko no e mo ma me de to mani ma me ni nkra nyina ahia kasai o se dai mate papa ne me fa no ko ko ofia da me me ne da kwasia da juada ene papa ne ne ko adwuma monday no o mo ko adwuma ba ko lo du fi ma kro tech o mo ko ba ko de to so me nu de to so me nsa sika o mo nyane kwen se papa ne se ye nyina na kwa ndi gan ene se o de abeta mo station wo no
1: Aja meba, meba. Udi ehu meka krama me ansa meba. Ha. What did you say? Kobi. Ene wa wi afu ne. Ha. Kanukre. Kanukre. Na me hudi me ya bua. Wa wi afu ne.
2: Omo ba se wo se wa fa fu ne mra. Omo ba
1: ho. Ha. Kanukre na mama me nyi wa ma wo mo. Wa wi afu ne. Fumi enu nu eh hwan dia
3: me na wo
1: fo de ade na wo fa fumi enu fu na fofo onje yi
3: acho minya na
1: wo
3: bike wo ana badam fo na kan se me wo fa bike ni wo fa bike ni meje fu no wo fa ma ana wo de bike ni je na wo de fu ni ma
1: he ene wa kokeje ti ane
3: acho ne me ko
1: ho e ade ne yi wati ko ho no apose fo ba ha me du ba ma mu ni ma ye madwumu kanu kure bie wo mukire me na me hu de me ya aboa wo wo ye teenager enti kanu kure bie wo mukire me me say ene wa fafu wo kejeti ane
2: obi ti ha say ya na police for be fan wo say police station wa ya
1: wa fafu wo kejeti ane wa ye obi fu wo kejeti ane kanu kure nti o eye den na oye sa phone we
3: ajo omoji
1: How many J?
3: Police will be on no
1: more J. Eh, then a wee phone free, the panbutum. I don't know how many. I don't know how many. It's in a wee wee phone, so you say. Who you say? Me and you. Who you say?
3: No good one, I'm fine.
1: Why do you know you must say, be at this water one? Kasa mama nso ya ne phone yetia no betia fa phone re anu nso o phone na phone type be chance chance eh o phone na phone type be
4: ampa
1: me di mo type be
4: yam bia
1: wo mo de yam ye de
4: na me ngo ta
2: me no ngo da me di
1: he kobi wo papa se Nem pabwa wo sa idi dwame e no kra na nya no kra. Ade na wo yesa. Aha na ye den wan fan ko fie.
3: Otori ano. Ku fie am le dia ka ko si. Le dia ka ko si wa na. Iska.
1: E dwane. O bi ska na ba hen.
2: Ye adwuma na ka ska no so we.
1: Ana mu ko di mate nso a mu lo du ba ko mie nu tete tete. Macro mazi macro edu be de toso nine na so lman me sikra me ko dada
2: mi ma me sey pa mo konfo o kidi na bre bi je ya wa fa bre
1: no so o mine hey kobi ade ne ne how
2: woni ana ne nsa ha no no ene ene onu ni de
1: wo si woni ana mo mo nsa ha no wo woni na how wo shi wan how Wonya unsa na how? Ha. E de ni wati ko.
2: Ah, no
1: fe. Ti, ya ni e kan wale asemu a. Munti asio. Munti asio awo basa basa basa basa basa. Try na me hwe kwa e fast wey wati ko. So agina ho. Bra Facebook we. Na be we bi insha 104.5. Ani ya be dwuma. Da na ho. Nya mmwa mwa ese tea bread no wote mmma wadwene ba fie ntam tam tam tam tam wote dia meka kire wono da na wote ko ha camera no fo ni hwa ha
5: eh
1: manya na na ha wo hye sexy pant eh
5: me ho kwa bi no no so wo zero si pie abra sa pa na bi so bo bi
1: ya me ba wo sa madro eh boxer carbet Nasi. Then how? If you say me, what how? I want to meet now, Papa and Chain. Because I say, and a man now, my rampant to a street, yanny account. Say, I war, not bad time, was a mumwate, wakra me, come me, papa. Say, say, or ban, or woman who cry was so sad and a damn for being changed 17 years.
2: Mamma,
1: only a
2: 4 boys.
1: That's also near ban, only a ban.
3: I don't know.
1: Okay. Say, say, I got a day.
0: So mami de nyame jamu mere me banu no mempo ne da so beka nyame anim no kura kire wa mempo akura ne da nemum ono no nyanye na dwen so o ma ne ho kwan se ne mami anan ne papa mo ana wa blabom me ne ka se ba bi o mu ti wo kono ho wo mu su ban ti ya ti o mu ya ti o mu mami sisi ya bo so me amu ani ya ti o mami ma se me kwa ko di so sia wo fe wo kono ho che se me banu mi nimu ade ya o pe ne o wi ase yo mi nimu de o de wu mi ya me nyini bia sa me mpa me ho asam so me benye na dwese me ma bra bo am ebo besua bi makasa sa wo duru fo me sisa bre wo ma wie school this year jeches this year go ka omo ho the classmate for no mo ko school wo mu twem wo ma say me ho mo pena me wura ko na me su ma yema so mo die dia me no ka say me ma me odi me be wi ase odo ji ya no presi ye ka 200 million ye nyeska kwa edi koyi no mimi ye odi machi so yira kwa da 4 months ni 700 million ah no ye tie yi na 2 weeks ni na ma me so kwa ada ho wo da ji sisi ya me no ka sey ah me ba wen so nye na dwene sa abrabo pa wo bobi en woni nam sa me se nanse ya ye kurom me ma me yali ye ya wako ye kurom o me ya minia baba me ma minia ba ko ba ne ba ata woni na da woni na di so ye bibia o a kwane ni misika na fa amau ni wo diskan fu ni nyina adwane je me be kwa bi pa no no
1: what to anamo bi afa kwa dai hu
0: ma me ba cho se dai
1: what to anamo bi afa ne hu
0: anamo bi a metu bi a se metu ma me bi bi ha no me kanya me yanim ne kwa de on one be se o se na brabo ye mfa bi bi a nche be ye bi a nya hwe akwane anya na dwen so bobo bla onu onya na dwen so bobo bla
1: se se no me pese wo bua me na me so me bua o ne ade akoda yi eko rehab ye nim da chi de obeye
0: matima me
1: enti ye fi ha ye di ne besika mu aba wo ho ye de na sha won sa juada anopa na ya baba fa no na fe ya sha ase e wo ho why
0: matim ba cho mati
1: ase
0: me fe ne mame enso ne na gasa sisi akwa mo no mame afre me se obi afre ne se kwa bi na be wi afun wo kejetia ya chini ndio ngo 5 million mla ni yeme no sisia ana ni maame no so fure mi aka chira mi sisia sese me nima dia akra we wo hwe ni wo wi ase
1: au
0: akra kama we yo me se wo moye 4 e me ma nko afo me ni maame no wo me ma 4 banka ho me wo me ma na ho maame enso abrabo
1: en ku ana ya sa
0: mi ni aketwa na o kana sam no sa onu aketwa bi ensa na na dia bi onu na achire ne sankwasi asem na oka no ketwa iko o me nche sema ma me ni amra nko te ketwa na mfiri o mo ho a ko o chire ne sankwasi asem no ketwa in life 11 years ye o me nche ya ko skuli sema ma me ni amra nko fa no a nka sa na o ma ketwa nso aye
1: o dia ya de ne baba
0: ma ti ma mi
1: sudo ma pa ka na ene ye wo round so ye misrewo We have to deliver this guy in a safe hands, at least. Yeah, yeah, Juma. Eti yaba mana chere eti yekwa niya de naba.
0: Me ba chama ti.
1: Krache, what do I need to rem? Where by for? Uni humbia. Inti de ne how kobi? Krache reme. De ne how? Ubiya how? Me person me boa o. Uti ase e. Ba meme mu ano. E de bro ne nam. Me dia me kanu kura akere wo. Ye be se akwa tasman so ma ge na oji fridge no. Me ba ho. na manu kwa na yi mika me pese randomly obi amama wade bi me ba behwe bi ko kwa me fa so a menya de didiie no edin inti se nipa ya mwa na ebo wa se mwa na ya de aboa wo no eso ba mfa so krache me se me pese me boa wo pene so na ampene so opene so me de wo kwa wo papa ho na ma ba befa ojuada no pa e de wa kwa hospital ame ya show ama ya show se bibi a hawa ya pe adwuma bi de watu wote se adwuma da bedru na woni ho me ma matwa picture me bo wanted wo kroma wote de me ka cho watwa no eye enti me do be kwa papa ho tena fie me kwa me me ja bibi kakara de bedidi se be ya wonko wi ade tena ne nche ko si juada na ye mu a wate wate shebo wo tv no so na ba na me ye keka keka obi a hu se the boy who come on, I'm going to call him. Then he money, then him, yam. Hey, Sabo.
2: Who again?
1: Where virgin?
6: What say? What say?
1: Who knew the answer? I ran an hour.
6: Okuta beauty stealing. Okuta beauty stealing.
1: Aye, and crab on a son, aye, and kick a car.
6: When you be out, Tiano.
1: Oh,
6: I was a Jano. When you so cool, no, Tiano,
1: and I make a Mrs. Cooker, Sabo.
2: I'm
1: not sure. Mo baba na me da so shebo
3: acha me ko bi me shebo
1: se hey favim kasa na nti
3: me ko bi me shebo se
2: sorry ja na tan ni da kan be
1: na uko aka me pa mo ya dan ku ma so den kaka bi ko wa so aden
3: me ko bi me shebo se me nyi bi ejo adam baba na ni ofi
4: ofi awere
1: wa di dey we
6: na udwane ko ba bia ko aye ye nyina di wati ye ti wo e be re wo te se de
1: ye
6: ta ye
1: ye wo se wati ko na yi ubo wa se wo be ma ye de afide na bi yitire no nye o sa apeja
6: sa apeja
1: a me yi me yi bi afide ba to ne ne hwa ne ho nyina ma yi ni me no nyina wo sa de wa pre ho sa no na no nti de ma ye be yi ha nya no anka ke wa ho
6: I'm a person who's a wine.
1: Oh nyane
2: oye ma ma mi wura na mi fra inspector
1: dabi dabi dabi mo le munya buche eh wo be jane tenase wo ni ama wa won ta de we ha de dabo ntin
3: acho me papa won mi no ma
1: chon kama won ya na ose ne ha ne se won so wo mera papa ko wo te wo hu de se yesrese ne ye de boa ma wo ye nipa minim se erade nyankopon be shira ye why mami ni mami na unso ba ha o da sem ba and am person be ball mo 3 in 1 sisi na me hwa de
6: o so obi awia no croport
1: anamba and now gasaro mi akwa mi hu as e si ni bon so show dem engineer kwa but
4: me person me 2 in ba ko fun so mama me kwan
1: na jo say
4: me person me 2 in ba ko fun so mama me kwan
1: yo
4: Missam bebre mama nye suye bebre Missam bebre sana mama nye suye bebre Missam bebre mama nye suye bebre Semi tiye chira adiba chia madia sasa Semi tiye chira adiba chia madia sasa Semi tiye chira
1: Ale kamra nenti mi mfa nwa na Mami joye ni nano kamra na mfa Yensha si efufu. Me ba tobo ansa. Ba Facebook se si a fa TV tu adum TV. Na bra na ye ni juma. Ena no ka che adum fo nsa na ye pon fo tet. Ye yan koy. Ye koy.
4: Ni sem bebre mama ni asu ye bebre.
1: Oh.
4: Ni sem bebre sana mama ni asu ye bebre. Mr. Bebre, my man is dear Bebre. Send me dear Chia, I de bet you, my dear Sasso. Send me dear Chia, I de bet you, my dear Sasso. Send me dear Chia, I de bet you, my dear Sasso. Send me dear Chia, I de bet you, my dear Sasso. Send me dear Chia, I de bet you, my dear Sasso.
7: Patience. Now the structure so no mo do buy.
4: Sa na meka no.
7: Okay.
4: Some minute.
7: Jo.
4: Se me si cut sa me ni e fra me hu na no. Na me hu de me nya me hu de me ko susu hu a kire no. Na o se me de ka me se me ma me hu so metu e metu am.
7: Jo.
4: Na mo bua me.
7: De nti e wiade nti na buy.
4: De nti me buy e ni se. Mem ko se de twa mu na me yesa me baba ku ko school ta na duma se sibling.
7: Ni picture ni. Oba ni picture ni. Wo
4: evo Bacha wo yo free.
7: Oh okay. Trase.
4: Me yesa adwa da nyame ya aduma me kwa ko money sika wo ho no de akor school.
7: Na picture no anka sa de nti na ya na watranso wo mpache wo.
4: Ah
7: yeah. Wo se wo msi jina wo de jina wo. Peja ah fakira fakita.
4: Yeah.
7: Na fakira camera no ha wo se
4: me na mi wo baabi ni ton ade se ne be ya menye sika kakra ko hwe ni wo asible mu ho. Na adwa da me nya kwan anko na me ama na meto ansa. E so na me ho hye da fa me sa ti me kwaja de aka wo ye ton ye ma bi a ye wo baabi a ye kwaja no ade chie ni asa akoto. Iti eba sa se adwa da me nya sika anko man no me nya obi asa fa anko man ni ti ne wo se branda me aka sa me ye de. Me di sika ko man e wo baabi o ko school. E wo sibele mu na brada me koy me di ni wo se opem asset any color me di exams me di ni ama ne koy ni sika ne koy no e na me kra ne se me se ba baabi na me ni ama na ansa me se ba beton na ansa na friday ma be pen ya ma ye de asa ba ejo ma beton e na ni se ni ka che me se ye wo pt meeting kwiada I just dey check na me see mate timi twen kwiada ni ma ye meeting ni wie e na de chi ya wada ni na me call fo ko pe dia ni kakra se me de ba ba bi ni na men en ne ma pe ni ma kakra e ya mo di ni ma be 50
7: nti de nti pa na oba ha
4: na nu a me be du ye enkrofo bi atwinete agu ensue bi ada ye chi ya dan ye chi e me ensue yi na yi ba fie ho Asami ni da afi de no mi bedu ya o masa di skida na sa chinete ni se
7: skida
4: na
7: ade ade a
4: de o mutu nete e di gunsue no
7: ani fe ni sey
4: e ka na o modi tu ne anya nete
7: e fe ni sey
4: skida
7: ha
4: me de sa na me de me
7: fe mi na me nti ase me bi sa
4: aha
7: skida
4: ah o modi ka e tu nete e di gunsue
7: ti de na me nya mo a o
4: 18% de obeya aboa me ni se eta mo tata me wo se me ni ama wo ho no mu no omo be ja na netie na mo de gu nsue nu na ayira ba me fie na se me dan no
7: e mu stylish ni ke di je in fact ni ama ya na mo ye no ho jo
4: a chi nsu na chi bo le fie omo ho yina be ta ho no ame sini cha mimi dana
7: sa eti mimi o munka sana
4: pacha
7: ehe na usu fi bae no
4: baby eni pacha
7: sasa mu ye enti na ufi baby eni bae
4: ai a de na akra no susu
7: yeah.
4: enam se ni me
7: sacha na kama na chefo
4: enam se me juma asai ba 5 years ni pe eni ko to mle na me ye de e ton kakra kakra de hwe omo mu ye miensa
7: on baba we
4: on papa no first second term exam so mo ye me ko no se me ko jis ka be chechia ni school mu ka o ka che me se ni bi o di chechi si di na ma me se me fan fo ka e fi o susu ba be
7: ni na so ware
4: o ka so be ye me ho ade wa ma me ko ka che no se ai o ye ntutu e be to sa bre ni wa ma bi
7: nti wo da so ne ne wo ho
4: na se si ano no o ka se wa ja me o ni susu o me ye
7: me se o ma no ko di ba kwa ba
4: there be entim papa so di ni listing na man so so ama me ye no ho ade
7: enti de twa twa wo ne ye bibi e da be me ba de twa twa wo ne sa be ma ne ye bibi e da be
4: eh a cha kra
7: sa na wan so de twa twa wo ye bibi e da be
4: nin kai
7: oni ustala lash
4: ni ni man de kro
7: aha ka se ustala lash da ma de
4: Nne
7: da ka mini. Ade. Mini ma de kran nne da ka. Ande sa woni ma me na me ka jo se ka. Me se. Ampa. Okay, enti akoda no se yenye den.
4: Iti enka me be ye aduma kakra da koma no. Sku eh omudi omubronya inkuada eya wede. Ofo peni bronya taade ne mpaboa. Ani de odi be di awade ni inkuada.
7: Okay.
4: Eti me susu ene ka me ko ejuma ko ton ko ton me ni ade me susu me nam de omodi etete me wo ni di e na me di obedu a
7: enti u person me ya de awo
4: sesi ade me person ye ma me ne se se ni omosi ha me wo ho ni omuti mi di ja betu mi jale ashi mi jale me
7: chaza ko danu o se me nya de ne ma wo
4: akura ni de o su open mu a wo de be di na wa de
7: awa de ni sika ni mede be ma wo but
4: na o papa no so nhwe no won hwe no
7: jo enti na akwada ko school no no so pe ko no
4: eh sa ble na me hu mfa me no ye se okotun bi o ko
7: na ye da na pe no photographer be na o twa no sa ble no
4: ay ayi o mu di o mu fun ne twa e sa oni kwan se me ma kura na na ni onte ne ni akata ne won hu form ye ne me de ni o ma so ale so won koton na mse sa ble na me hu mfa me ti o tro bi bo ani ni ase o gbokoton ama me o di ko du ba bi susu kra no o ko sie si wa na ponchi wi ni na eti me nya ba ko party ka
7: ah fere wa men sle ma bre abe ah
4: eti tenya wa na ma ya ne so akata ka che ni ni si bebe ka ko se ma me nya de
6: I found your
4: man's
6: one, so so. Hey, baby, I'm home.
7: I'm home. You stand there, baby. I'm home. You're home. You're home. You're home. You're home. You're home. You're home. You're home.
4: You're home. You're home. You're home. You're home. You're home. You're home. Obi ana komo ansa na diachi o obi abedidi ansa na diachi
7: o
4: obi abedidi ansa na diachi
7: o
4: obi abedidi ansa na diachi
7: o
4: obi ana komo ansa na diachi o obi abedidi ansa na diachi
7: koto
4: mrefo abedidi ansa na diachi
7: o
4: bosu so fo abedidi ansa na diachi
7: o
4: Obi abe didi ansa na diachi Drive off obe didi ansa na diachi Eke di fobe didi ansa